shit. Ujimba na nguju. Upetem tendap na nguju. Ujimba na kwana shit. Umbantem bangwaya. Iriena sheshemun.

na shit. U yimba na nguyo. U petem tenda na nguyo ngu yimba na bwana shit. Umbantem bangwaya. Iriena sheshemun.